Om kumata ko diti hozou da sumusut iti. Om hozou na pa diti da sumusut da kaunik ko. Da hapas pa iti tapunay ko nga inakauni na hayte ko inakain tutu na hayin. Nga ponizon ko bago mahik. Sunung pa to da iti na pa hozou nga viliti nga hozou kavabago nagi da kusahimban da boss kadazan. Nakain tutu no. Om nakauni na hayin diti di minggo nakatahib nga minggo diti ponizon ko mahik mantok da kinamatay ko pumuhis da ginawa da takaw tapunay ko.

Tapi mga pinabay na jam ko vahu opodom 2 minute do dong suwap na di dahit pogo na toko tumiyang puso ko dito ko sa himbaan no boss kada zanditi miyan pa yun do hozo vagu do kapavagu do kouni ko mantak do timpu bay na diti gisam da jam ko vahu tong 1 minute do dong suwap om hozo do sumusu diti hozo matandi sadri masrani izo no sindohan sutanon hozo matandi jesse saladik pinikunaman kaditi ahom nagi hozo mantadi Amber Olga Navazanku. Dahit ko sa imbano mo sa kanazan na ikon din na si Aswaw Tomoy mo.

Nga tapi nga vi hozo tovi mentok di tia babazan kupehan kabahan mentok talau bayna di ti hozo mata di Amber Olga Navazanku. Kotoran kuma dai dia zu do minakinongau da babazan di ti.

0: Asual to mai mo.
1: Om tumi hambus ko de kasimba no bos kada zaniti. Om ongo de zu vago abal to nibo do jam ka vahu tong pat minit do dong suvab suvab. Om kinangat ko iti hozo pinayampatan diti mo bobos nga vidat ko sa himbando bos kadazan. Izikoy tuhun kadazan.

0: Yata pa nga pinabay na jam ko vahutong pa ng 2 minute do nung subab dahil po gunot ako o ang paghuhin na tumihambos ko dahil ako sa imbang do boss kanazan nung kinangot ako iti kopoyhan kokomoy do hogo gata mantok tanaw bay no inumbaw do kipatati do tambahut teko tapinay di papatun teko papadagang do gata mantok tanaw bay no o ma iti hogo do gata mutak tara bay no inotay mo nagay mantadi tiko tinanan pumaunan gata sabah
1: oy ilas kaya ko tayo dasong ko hogo gata do tara bay no
2: ino na di aw ilas sumay tadaw kinango na bagi ako pa yan hogo gata dredo na tikin tadaw
1: tayo gya ko sa himbahan do ano
2: ipo nga ako koy ho ay sabah VFM na bo o kung kapayahan ni ano na to ko koko mo yung hogo gata nga kiva sumay tadaw kinango na bagi
1: ma, omo, masiti mo kinangozo na Sabah VFM mantan bay, no? Katohonan ni last na pinapaya ko na go.
2: Kadahi bay, tumanan ko payahan ho, kung kata na tikin tanaw in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosahin man, boss karazan, may God binasi.
0: Ya, tapos nga nga vi, iti hogo, no gata, muntok tanaw bay na tanaw kaapat. Ko apa dam tu di tivuhan ko si Zam tahun duvong ay bu duvong pada manom. Om Hansan no pain tahun dak pano ngabi. Om puhut gata no pa mutak tanaw bay na diti nga vahulinggit vahung pa dam tu sin do sa kilogram. Puhut gata no pa nga vahulinggit vahung pa dam tu sin do sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade ko iso no pa nga himolinggit duvong pa dam iso sin do sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade kay sa po nga himolinggit duvo nga pa miso sin sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade ko duvo na po nga apat linggit tohu nga pa si Zam sin do sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade ko duvo apat linggit tohu nga pa si Zam sin sa kilogram. Gata kantalan grade kay so apat linggit si Zam nga pa sin sa kilogram. Gata kantalan grade kay so apat linggit si Zam nga pa sin sa kilogram. Katakantalan grade ko duvo, apat linggit opo dam apat sin do sa kilogram. Katakantalan grade ko duvo, apat linggit opo dam apat sin sa kilogram. Om gata sikalap na po nga so linggit duvo nga po dam iso sin do sa kilogram. Gata sikalap na po nga so linggit duvo nga po dam iso sin do sa kilogram. Abiyan na nga biyo, hogo na gata muntok tanaw bayan na tupinay ko. Natay mo na gay mataditi kutinanan pomonan gata sabah. Bisa pa bago ako payhan do poy hangon ko kumaday di azu sabi kita pinay iti na pangako kumoy do ozuva da tavan montok tanaw bay no diti ko opo dom tu diti vuhan ko si Zam taon duvang ay buduvang panamanom tanaw kaapat inombo do kita toko ko zuva da tavan maza diti met Malaysia dako subab na po nga umasam yan pa ito gunit om tinggo it pipiok kinay zonon ho hobi na ko sa it kinay zonon sakit it uvang tayo ko pagun

o Saba. Kan lagi do minso sedap. Umasam o miampai do gonit o matinggo it pipi okinaisonon. O hobi na kaza it uvang sokid o nagi do sedap nga inka nagi tapnai ko. Umasam miampai do gonit o nagi tinggo. Hobi na kaza ida uvang do sokid. Gantap hinasu tasibo na pamutak talabay ng duvang apunam duvo darja Celsius. Om gantap hinasu takavas na po muntak talabay na po diti nga tahungapod darja Celsius. Yan ang avi ko zuvo datavan muntak talabay na diti namunayhan na kivalati na tambahut e ka kivalati na tapinay di kivada uhudon dahit sadu papapanaw na kulita ko hobi na kozo. Mahansan da avasi opinanaw o kami na ko sa itimpo da umasam hamaw olahan kamay gedi ano na may taponsol nga mogyo biyo bito ko itindahanon may da koin sa du o mahigan to ko mantaniti kantakan om kahigaganan di aw avasi itindahanon da to ko. Om tumihang busa ko din ako sa himbaan no boss kada zani titom na ako miyang payo do hozo mata di pidik ganay no boy so dagay sutanon hozo mata di Presley Petrus konsikan piginavan nga pagkuhin din no kinakot ko hozo mata di Ruth Amber Malating isay zo it ginavono.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masalagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsang.

Aginineo rimbain tari Julin Taraye, kaulayan iningan. Pabukat ka mon makono karakan Facebook am TikTok, mabulina yung kakao mayaramon live rondom regityo, ra Facebook live, ra account Sabah VFM Vgood, am nayuk ra TikTok live may ra account at Sabah VFM Vgood, am rayus mga tora bilin min ra rondom regityo. Kapuam, mabulina yung mga tora bilin min, gyura WhatsApp may, ra nombor umang sa siam, apat siam umang, tulubalu, tulubalu.

0: malisun. Ia nama sauk kini betul jamal kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakrigagan. Mapatutus rakini betul malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumorai ralisar. Masalok mangango rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ang siyong rutimu inansa kondo inuman takaw pogonongoro matang mokok. Migo gondok takaw mengampin raka paganan malisun, migo gondok takaw magalung rakaligagan.
1: Resno, rondo rimba intori roni bahan manung kama, ini ngontakaw renote.

Malisun. Yana masauk kini bitru jamaru kosanakau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakaligagan. Mapatutus rakini bitru malisun ti itakau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok mangango rajan dilam kulawon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok manimparang. Ang siyong rutimu inansa kondo inuman takaw pogonongoro matang mokop. Migo gondok takaw mengampin rakapaganan malisun, migo gondok takaw magalung rakaligagan.

na ko jam ko siyam apat na permiso minit ero to tuwang hiti ida po gundo to kaw antok dot obanality insan po kong sikahan amo o gigina kumado kayo iti nadalabos da po gun adit mamaso dot umano diti kasalimbahan to kaw megaliti tambalot to kaw tabinagadi hilo hilo labos da po gun dot obanality nga komyon dot mamaso dot umano diti kasalimbahan to kaw may diti live dot tiktok kaw sikahan amo o gigina amo na galiwan ko mado kayo dit mamasa dot umano dot live dot facebook kon sikahan nagi nanuhit labi kiguna nga kada nerdi it mamasa dot umano mediti rtm click pon sikaw amo na galiwan dit umano nagi maya diti nerdi kasalimbahan dot estro walu turu aso yah tapi na ikaw maya kasalimbahan tv 1 untuk dot mediti kakakita to kaw diti kasalimban miti lambus forum perdana ehwal islam untuk dot aban diti tapi na ikaw yah iti kapelan tapi na ikaw karet diti ababayan convocation miti na panga pinisan na polytechnic college community take a policy si montok dot azon sabah hari ti taon 2026 ya tapi na ikaw iti ababayan convocation nga manporo untuk aditi kaduna permiso gisam kaduna permapat datulan dat akasiam diti taun 2026 id Dewan Reflisia Politeknik Kota Kinabalu. Mapapayan na pa diti tapi na ikaw nga manto kumainsan nagi pinaharo at pinapoisa aditi graduan id atensanan diti institusi poli Polytechnic College Community id Sabah. Ya tapi nika untuk data jam data kumo 2:30 miampai tako da ababayan sinding-sinding data wagu nga kapaguli dilo makin ang otak pada ti sinding manta di Zakidin Zekri Gisom Awi Pinohoboku kaditikan makin ang otak

Ito na ikaw 8 minuto paglulumang to kamay jam.kumadu hamay dati ka sa limbahan on talk dot jam.kumadu.tino ito na ikaw ngamiyan pa ito kao diti ababayan sining-sining dito wagu man kupon niyo iti sining kapalabusan dito abopos dito wagu nga pagulo nila ito na ikaw iti kangayad tawan iti ida pagun dito kao yeah ito na ikaw iti kangaya datawan iti ida pagunta ko anto ka datutuang databana diti ang madibot maninggarod adit akapagawit rasam datasapo antakanin po ng sandakan at tawaw ida kinayon na sakid kampay na iti ida ponong dat iti rahat katanabon nagi iti wilayah pisampuruan Labuan inambon ang kuhat rahat katanabon nila tabinay ko hardati manguhat at iradi mantan na iti kayo nanda tuwara Kota Blood kaya nanda Kota Kinabalu Papar pengamong no id kaya kinayon nanda rahat kata naban tapi na ikaw yeah kumada kayo dit mamasa ada tuman akon ka tumadun nung mamasa da tumanod konsikahan da tumanod dit ka sa limbahan at ako nung kumada kayo dit mamasa da papapanaw adot ano rin eh no pabansa da sa sakayan papapanaw da kerita kabo nga ano rin eh rulan-rulanan da kayo kyo kada kasiyaw lalabi po antok dit timpo dat rasam dat asapaw dit

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: At mereka wisang toka jam dato ko madua maya di tida tika sa limbahan antak na timpo diti antak atuang tararot aka apat diti tabi na ikaw ang asalina dat asan jam diti nga karungaw kau diti sinding sinding bobos dat wagu maya di tida tika sa limbahan ako mayan dat sinding adit anur di bobos dat wagu adit nakalabus antak aditi kamayan dat antak diti tulan dat kasiam tulan ke walu ya tentu na antak aditi tahun 2026 kapagulo dila tapi na ikaw iti maya kasaliman TV 1 nga katanod ta ko diti kabar na kayo nun antak dat ajam ko pa diti tapi na ikaw akon ka kabar na kayo nun nga kabar dat apagun tika iti dunia 10 kaditi kamiyon dat nalidi ogu mo iti kapailan dat pamagunan adit atanod to ka maya diti berita 10 diti tapi na ikaw

Assalamualaikum jam ko po do na po da minute ada tutuang untuk data validity ka kal ko po miampai di ti apa ba na sining dat obobos dat wago tapi na ko ya tapi na ko ako mado kayu dit papata dat ti dat sining hitiid montok dat man po nyo hitiid ako sa limbahan to ko anong mila tapi na ko nga mando kayo some pipio o sining do kayu id boros dat to ko kaya tapi na ko bata mene kawit ka ngayo dot kasanangan dot tangus di katawan iti ida pagun dot akaw mantok iti ida ponong dot kota kinabalu ontok di tadaw dot abayno nga nakasurat sa ginumu dot dua na paramapat iti IPU kamiyan dot senang na di iti ka ngayo dot tangus di katawan ida ponong dot akimanis lima na paramiso nga idrontop dot asuhatanan id ponong nat Polytechnic Kota Kinabalu IPU nakasurat di bayna talo na para mwalu kami nat asunong na diti IPU id kaningaw apat na para maduo id tawaw kalabakan anam na permiso kakalpo id rontab dat asuhatanan tabinayko id ponong nat asandakan ng baluran talo na para maturo kami nat asunong na diti IPU iti IPO index pangayamutan na tawan to teka tangus teka index pencemaran udara kabo idboros do malayo iti na po nga montok dot ano ridi montok dot mangadang aditi kamayon dot ko ngayon tangus tawan to ko nung alidas teka amo nga antangan dahititi antok dit abay no na po nga senong na dibo iti kung nuridi iti ko ngayon dot tangus tawan to ko id rontab dot asuhatanan id ponong dot kimanis id ponong dot tawaw po nga nung kamayan dot nung katilambus iti dot rumasa nga kamayan dot suab nga senang tamod na iti kamayan dot ano ready iti basaan dot IPU toko kalansanan dot iradiki at binagaw ama kamayan dot ano ready kakonsikahan nagi amo agigina ako maditi puruan kuasa dot manamong aditi katingilikan dot pagun dot ako kakonsikahan amo agigina ako madilo batila musan to ako makinang aditi sinding wago manta di Victor Cho iti tapi na ikaw iti raitan dot tupus langad kaditi kano kinang ato ko.

Ya, tapi kau sinding dat waguman tadi Jeff mari dalam mogi huma tontok atinan ka. Ya, tapi kau kumanda ka Yudit muhot-huot dati nakombal aku da pinatod pinapato dat sinding nga gisam dat baina nga kakalpo amu nakau ni ka. Nung harap pungatan ni Radi tapi na ikaw nga mantok kapailan tapi na ikaw apagulo dot mandahay po nyo at sinding-sinding do kayo di tapi na ikaw nga man kagu, man po dahay adango kaya tapi na ikaw amirin no nakuruto nung papatod ko dot sinding hitiid kasalimbahan dot ako nga man komendot nuridi po tadon itiraroyton audio dit sinding di mantok dot man po dahay adango mantok kapailan tapi na ikaw nakurakutu akang kuditino akam nuridi nung mila-mila nga man sampipio iti kamayon dot iti sining na pwede nga man sampipio iti baros dot ako iri na pata pinay ko nga montok dot mamagampi diti kasanangan diti sining dot ako kamayon dot mamagampi nagi iti baros iti suang dot baros dot ako to pinay ko nung karlat dot nuridi harahat patod dot baros boros dosway isa ko duo nga kakal pon military man tapi na ikaw nga nung milo-milo nga nuridi man sampipio kaya tapi na ikaw nung harahot hatus at piatus nga man ma nuridi commended siyam na pada maturo nga asampipi id boros dot ako masway ka mandahay adanga it kamayon dot roroitan nga man nagi dahay adanga it kamayon dot arrangement dot music di tabi na ikaw pangulodan dot music di pangkuro tabi na ikaw pagulo dot akaw ni hamaya di tidati kasalimbahan yeah nung amo kaw ni mantak dit kumaysan nagi da kayo dot man po tado nga kamayon dot nung kamayon dot agagal kadboros dot malayo nga nuridi mani dahay poilo nakuruto amu milo man dot ponyo man tadi tapi na ikaw nuridi man do kayo insanangay pagulo dot man do kayo kago po tado dot kago ya yeah, iradi na tapi na ikaw nuridi konsikan na mo agigina kumada kayo dit paragat ka pin mamansay sinding idboros dot ako konsikahan do kayo kyo kamayon dot iya kayo na it kamayon dot papaburu diti kaganaan na sinding hiti ida pagun dot ako labi pa iti boros dot ako tabi na ikaw may amu agumu o boros dito tabi na ikaw sinding amanta di Nelson KB iti sumandak Rumandawi isa sinding dot babaswago nagiditi tabi na ikaw.

Itakaw na pa nga kiguna, kapiya maginong waig di Tabagal, mantan ka waig Thomas. Maginong anam gisang walong kalas ng adaw na pa nga, Tabagal na. Nailak mo itong lagi ano kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang alilasantinan nga atabangan. Hakailak ko, maginong waig di adalan kagubo nga awdag iasarang, to ilo bilagkawit dat awanita ka waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk pa waig to mat na po ngatadal kalidasan to ko, nga kikuda dagit adang at panginginom.

Tendekoy isang toko dot at jam dot toko matalume at itinati ka sa limbahan na bayan na dito na ikaw jam ko permiso ng minute at ito tuwa. Ya, tapi kau antok dati impu di timanku hapon nyo. So, ikaw po po ni da sinding tapi na ikaw ngaman ko palamuso at iti komendot pason. Adit naman do kayo po to do. May di WhatsApp Sabab FM. May nagi di TikTok Sabab FM. Kumada kayo. Di taro dati pason. Adit tumanod may di live do TikTok. Ngaman ko palamuso antok dati impu di tiket tapi na ikaw.

ya tapi niko ako pagulo dila tapi niko iti kapailan karait datulun ginumuan lalabi po po ng hiti ida pagundo to kau nga ontok nat baniti nga kikasiwatan hadot montong aditi susuyan karait diti kapulisan ida Sabah manta dit timpo dot kamayon dot ay antok di timpo dit amo po nakano dit ka pamarintahan dot sendiri gisom dot id timpo dot abay na dit susuyan dila tabi na ikaw milad antangan maya dit kapungukaban dot gallery police Sabah dit naman ukabo antok dit adaw dot abay no. Tumano di Pasuru Jaya Polis Sabah Dato Jauti Hadikun Galeri Dilo Pinapoyon dot Rino Tusan diti koleksi kisusuyan kampay no iti komayon dot kakamot gambar om aset logistik dit nakombal ginuno dot tinumungan Polis Sabah wakon dit man po kita no naging nga iti kompit no iti misintayip iti komendat kakamot at piramutan sindata ang magisusway kakamot o kompit dat koy magoton kapulisan hitiid pogun dat ako iya kong sigahan na kumaditi tambalot ako gadi adit nuridi tumanod iditi kasalimban to ko mantad id Liverpool United Kingdom konsikahan amo o gigina matam na ikaw iti pason mantad itapin ay Charles Loginon kabisan na nga totoong tarawat kaapat kumaditi itong atapin ay tambalot sa Sabah FM Facebook om to ay sanan makikinang ang awin sa Sabah FM kasalimban boros dusun iosan ng kopyo tabi piwabasa ng barakat mantad minamangon o kumata ko to insanan ka di Charles diti. O miti sumusot, tabi na ikaw manta diti tambalot ako si Koyok Men. Kada diti kapisanangan na totoong. Kuma dito nga tambalot, alansan do sanong kabardo kayo om tabi piwabasan. O miti na po panong latambunan, bayan na diti kakal, pero masamantad po, di sa dapon ka di Koyok Men. O sikahan dia, tabi na Koyok Men. Matabi na ikaw sinding sumusot manta di Molly Alinama jingle iti imbayo po kaditi kanaw kinong hot ako.

Ubasanan, kawawayaon kapasiyan dit olidas. Gampiyon ka kanakanan tikid tadaw. Ubasanan ka pangakanan dit olidas, tumanon piramita kanon dit pinatudok dat Kementerian Kalidasan Malaysia KKM. Mga kanta kanon dit asawa tot karbohidrat, megalkota kano om bijirin, to karbohidrat no po, nga maganud ginaras dot tinat. Rapaon om kawawaan, nga osunong nagi. To agumuh at vitamin. Ang kukurya na takanon dito agumuh lunap, tumaw, tusi, gula, mantak mangilag terual kronik. Ubasanan kawawayo kapasiyan dito alidas. Misinguyat tinan matungangis nga osanong nagi mantok tinan tako. Mga kanta kanon dito alidas misinguyat tinan matungangis dit mitilambus kanu menorob dot kalori itinan mangingkurid winagat datinan serad misinguyat tinan sa kurikurid in talo seminggu selinay doon apod gisam talo na apod minute.

Ya, itu pasal nosso maksud mantan di gadi-gadi. Gadi-gadi mantan Liverpool United Kingdom. Mamason ko ma di mamiku kadaw diti iloid kampung panaitan kota Marudu. Tain sanan tangan tepinay alansan aku dat ang senang-senang ko kadi gadi-gadi. Aku man lagi ditaduk ku iloy don alansan da alidas-lidas ataboy menaguang da kapasyon. Langadan aku dia kadi-gadi-gadi kalansanan pendrongaw iti nungkapan di tepinay gadi-gadi. Ya iti pasan na sumusuhut.

Pasal na sumusod iti manda dito Pinay. Johnny Upin. Kada dito sida po naku na may guli-guli pakasarap iti mata ko nakasupan naku dirasam ta sapo wilad natadikadaw kadaw dito. Mamaras da po sikaw ang bayahan anug aw agigina kumatan sa nantang Pinay. Kambalutan itaririma papatad pason kumadahay mikaruhang I Johnny Upin do dilir ni Erina John. Lansanda ang lidas ko ngay, miyampay paganakan, ay laban ko na da barakata si Makmantad minamangon ka di Johnny Upin. Apon si ko amo agigina kumadya tabi na Johnny Upin. Ba't ba na ikaw sinding na sumusuhot? Isa sinding nga mantad di, iti na po nga isa sinding mantad di tiagak manangon ko di tabi na ikaw. Iti sinding pinakyano di tabi na gadi-gadi mantadot. UK diti no iti retan at langad ko malahing ka diti kanaw kinang hot ako.

Patamre ko iti prigisam ko miyan pa ko yon to ka tuwang tadaw dat ako apat diti ponsiko minakinangaw. Kumana kayo dit apa yung karaja dati, tilambusan da kayo ko maraja gisom dat awi e shift da kayo. Kumado kayo dit kakalpod manaw panaw ang kamiyan dat nuridi. Lalagatan da kayo nung asado at pamanahan nga nung sida pon mundurang pagtaruhay kyo. Matamday ko, miro ba ito kakago ang takaswa'y timpo kasalimbahan? Ponsikaw sa kadong na kayo kumaditi dati kasalimbahan. Kapisanangan dat atuang, kapisanangan dat amadop, hino ko padadamot. Sining mantan ni Mas ni Sumiran, iti.

Popau do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popau bungkusan okon ko jaminan napunsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh osoro. Katingaligan tungungan toko tainsanan.

Rondo nga saat tiak kasangkayan ngayon, 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor nusiyo, abulia kasuku 900 darja Celsius, rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor nusiyo into rawayaan ngayon, wangon ngayon ang indang amalasa ra lompor nusiyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor nusiyo. Hormatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan awurok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

0: Hey Fred, naikat na dito po, ha?
1: Dongo sa James.
0: Na po, ang ngayon sa po pananggawin.

0: Nako, iyan, nagyay ho?
1: Tanak usay, nakano sa tanak usay?
0: Tahigya, katuhodan na minamangun.
1: Katuhodan, doktor. Katuhodan ako zo.
2: Mia, gano po. Iti, isa iti.
0: Zo, sungkatuka daw. Pahingin zo ni tsambaping na hamin daw.
1: Okon, doktor. Totopot na po nga tapinay ko iti. Mia, gano po do tapinay totuo ko. Tambah hutawasi ko, doktor.
3: Sungkat tukad di tawasi na po nga naha po to pinay. Pato na mo to ko no, pyo pinayzan miyang pay sunduvan mi sungkat tukad.
4: Kasahimbaan, Boss Kadazan, inoy kot, binasi.

Nah, nongol na dia zo kani. Onu panibago indadon, panupu na dahozo, dahi bos kadazan, bos na tokow, bos kabang tinaw tokow, moy da

0: Kon ko iho nopo ko sa himbahan makadasan nga mana kupayhan don kapabago di hobby point tunu
1: ina mo isikoy dai sapa BFM sa himbahan bos kadasan noy ko dinasi oswao tamaymo.

0: Aduh, aiso na raguna kalon. Nombo, tanan na sasawa ko sa puto kalon. Magansak pangasusa.
1: Asi, kibaw kalon na din yaw?
0: Aiso, magot ko pagay siyaw, tubizap-kiza po.
1: Ikat mo hinasuriti. Basi-basi hay di tino na mugtog yung kizapan ko, tigog pong kutuod. Magot po danong kitongos.
0: Iti, nakambingatan ko diti. Sasaw na iso na kalon kang kudyaw. Aw, so di katanto na magansak. Noko, magay tituin ka iti. Si, kalipunay kayo katinanan mo na kasulat talika.
1: Bah, banda na po ba din na kay katotino?
0: Okon, suon ko siya na mga tanoko. Sasaw, pisakan ko na mabanggal talik diti. Tigo, gado kiva ng bago na manakaw na daway lang talik diti.
1: Paso ko na ingka dati ko ni. Tatah, aw no, poogo matititulong manakaw na daway lang talik ko. May kakaiso na ko si Zanio na kasukot.
0: Nombo, kaya ko si Yayasi. Na iti na matugaya pag-iuman niya na kapasizan.
1: Iti na nga may kaladya na magugumpanan. At patod na nanonuan to ko na palinta ko matan nga ganiti. Muntok na ko ba siya na ito nga may. Kada na nombako.
0: Tapos tinasi. Nung panakawan kaya daway lang talik, ako ang kabunusa gada sa vevi tundo. Ika kaladya daw niya. Pag-umuha na ito na susa, iti manak na takaw na bang latilik nga sangkwa ginumulugi daw. Kon ko kuli kalugian mati dia si.
1: Tuhunag ya, so ngiya, di kalati kami ti maggumpadan.

kopibosian tong pinay. Pakinangaw na, kasahimban, boss karazan, dotikit tadaw, na ikot vinasi. Mantadogo, Joannis Rajungin. Katahwadan!

0: To be homeless, Mempai DJ then Dutch Sabah BFM.
1: Kosohin baan, boss kadazan.
0: Boycott, Minasi.
2: If I know jam ko nom dongo suba beat pagunta ko kapi boss yan dongo suba to like kung abi daiti so da ba kung biyam pay dia zure kasahimban boss kada sando tadaw bay no tadaw bay na tadaw ko hibo ko padam bahu buhan diti kasizam taun duwang ibu duwang ko padam onom ono balezo ansa na pasi ma pasi kita posikan pain taun da no datu maguvang iso pamagunta tadaw di na balakatan naikot binasi kani tapi nai kotahua dan tako kumada minamangun nak toko nak sifatan bagu diti dak kakal toko pada miap kiap kamai di amazon kakal toko pain pasi pinoboh diti ipino host de kinaingan kumana toko do memaguna tapa pasi onli ki guna temai mamana ketahuan sendung da anuna poko zuva da itimbo diti ko zuva da pemagunan di au atantu tok vangan toko na po iti ka posizon kamai di Pasahiman, boss kadazan, o minsan po, miyampay ko na gayso, Dennis Primus, gisam na jam ko si Zam dongo sabab, tadaw ko himoditi. Biyaga na patitikin tadaw ko himo, iso ababazan di ko his, koza na makikinang o, aw ay zupan, aw o hivan, hozo hahay, nga iontok jam ko tutong pod minute, do dongo sabab iti. Daddy, itim po na jam ko nam diti, dahil nombo ko na pangabi di no, Isan Kiziazu, kano makinangaw da hozo kadazan? Paghuy da ongo di su abalit po guna jam ko onam tahungo pod minit do nga subab tadaw ko himo diti. Hansan pa intong da tamay mo, bah tapinay ko, timpunan ko miyampay hozo da Alfred Koro iay tanda bunga. Sutanan di Clarice Vitini Lajibin omi Joinis Mantahan anda donzo po. Kano kinongo tako pahay di tiya hozo di Frederica Mojilis simpulanku di tinanday.

to pinay ko nga video by no jam ko onom opodom onom minute nagi do do ng suvabit pagunta ko aw na hide ko ko da balay pagunta iko jam ko onom tahu ng opod minute do ng suvabit ti id nambo do abal na poda by no to pinay ko anuliti hansan do kapanak do abal-abal i kapabago kamay di tamay mo do paintanud ko do magkinangaw do abal id pagun the ISO na subay in RTM na po i-abal pa yung tunod Diyagano atag papahab counter mapanaw budi diesel in Sabah Sarawak papamalisan kosinan kumapadam tu company om pangungwamaan pagasaman manok in Thailand abal pa yung ganap na tino ang odyeso na ano i-kahis ko sa bago i-aw ay suvan na magkinangaw habi na ko sa anangan nga magkinangaw hozo songkotod na jam ko tu tong minute nung sa public day paing ko na dati pamanan yeso yung timpo niti na yung number na po to nasusubababan na uminasam gani naikat pinasi ipiumunan ka sa hinay niti na magadaw na po kibada siya bukhison na may no natuhok ipian naman dam pian dadandan nahan santa ko daaw ay naman kasa kanita pinay ito kapangin lati di bago nung ay naman kasa mega no no hizod manigong ano'y kiguna mingat ingat tako tamay mo may talunalun magyo biyabi tako may no tanto no kasa no ababasi no da kay katan na tako na naman no po abin no kasa ababasan ngavi no tadaw bay no may ko na yung dongongon na pinay, tanawain, no? Paghapan di Oswald Supi. Ito yung pang ikot, no? Doy dongongon. Oswald Supi.

Sebenarnya aku ngabi hazo di Malaysia galus nai nang dia zu ia itan winangun ko montok dogo. Hazo tau wina pagi ongo balit pagun driver lori teka papa panau lulih di Martus Lucas. Hansan vasya pinanau di nombono papa kazando tadau bahino. Kino toko.

0: Kopi Pasian Tabi Malaysia Madani. Baino kinongo dari Dio Zutia Bal Mantan Sabah VFM pemusan ko Isau Dennis Primus om kapaguna po ngato da abal. Atag papahab counter mapanaw Budi Diesel in Sabah Sarawak. Kapamalisan ko sinan kuma apadam tu company om kilang pagasaman manok in Thailand. Abal pengganap. Ababasan counter mapanaw Budi Madani Diesel tay Budi Diesel pinatag do pahabon di Sabah om Sarawak iti na po nga pisa kadungan miyampay bogisan buan katundan tinimungan tuhun di Sabah buan tinimungan tuhun om buan tinaw mohingon ka buon om komahigan kampung di Sarawak upis uvang KPDN om agency di kogompit minobos imontili id kopisan huguan montili Sabah om Sarawak Datuk Mustafa Sakmud da iho mentok papatantu sabi awi tinimungan idhabus kakadazan om sakid au otahiban do kotaimo kovosian ababazan no komoy. Kozuvo geografi idu duvo pogun memaguno koin samakandi hobi osamok mempai tinimungan tuhun omokon ko humansan tomod do internet. Opon saliho moy da aisa tinimungan tuhun i o duanan sebab no da okuang taihan au kalati kapapanay do mga palay tayko tumaguvang kabahingkangan digital. Maso papanaon do kopisan kotoinan veterina Sabah DVS kapamalisan kuma apodamtu company om pamonan pagasaman manok in Thailand. Papatantu iho do kotonudan pensijilan halal om kodjominan takanon di abakas om omohig. Nabos di Montili pamuta naman pangisadaan om pamonan takanon Sabah Datu Jamawi Jafar opon sol ko pamulisan diho montok papatantu moy do katanud o company do kapokyonwan om hang di pinatantu montok kosuangan manuk in Sabah. Nabos di sino di kahapas tuminanud ababazan audit DVS in Sarikat Beta Grow Thailand. Dayhan do Beta Grow kihivang pangangatan halal gisom onom ngatus ngay butinan manok sangadaw miyampay timpu opodam onom jam bakalaja. Namotiho tumanud paguntaban vong ngay bud vong pudamhimo minangudal o Sabah hobi apat pudamhimo lisong kilogram manok na puok miyagada pahapa po om kangkab manok kihogo kwang hobi apat ngatus imongopod lisong linggit. Mantok timpo onam Wuhan kaysa taon niti na tikid Wuhan sa ginumod vangatus kontena manok na puwak pinakodaw nudal mantat Thailand. Na boss ni Datu Jamawi papakita iyo na kasibatan tagazo mantok kaganan pagasaman manok pahabon is Sabah. Kampay no maza kopo gukaban kinaisanon vago mantok pananaman bijirin gandum. Pisosomo hang diho kapanuhong mongwang balanja takanon pagasaman manok timpo na numonto. Nagamudo tinimungan pulis marin PPM bogisan apat Sabah so gilit om tinumon kavuk i aisa sukay kihogo somok himotitik tahutu lisong linggit. Maza tahu kapanugkuan isanakan om kota kinabalu di kapada mapat om kapada mimo Wuhan kasizam nakatahib. Pinapahiyo o PPM Bogisan Apat Sabah nakapanaw kapanugkuan ko iso maza kalaja bisampuh painbida miyapay SPRM in iso pololokitan au nakolegistol in tisan babang sa Guntur sandakan kuang hobi jam ko iso tahungopod minit min susubab di ko opadamimo Wuhan ko sizam. Maza kapanugkuan diho songuhun kusay natantaman kiumul apat padamimo taon namot iso titik vahu duvo lizong tinan kutak sa gilit ay sasukay magikakabo nga noyhan novit suminuang mantad pogun sungkad tukad nagamu miyampay gatang duvo titik himoonam lizong linggit. Nagito nagi iso motubot tay daw pinahosok idpun kazu vakaw id bawang sa Guntur. Asil kinapumulisan do but nakunaman iso titik tu tahulisong tinan sa gilit ay sasukay magikakavongan kigatang kuang hobi duvo titik tahu duvo onam lisong linggit. Namot ino untok di ko pada mapat Wuhan ko sizam iso panugkuan misuvay id gudang ay sanumbul id kampung Dambay lahan tuaran bypass minamagamu pat pada tahu ngaybu duvangatus tinumon kavok na ihando ay sa sukay kigatang na 400 tungo po na ba ngay bu himang atos o nam lingit sa isokon o kes tumanon section isa tahu himo bingkong isa bingkong di section isa tahu himo bingkong isa bingkong i akta kositum po na sizam o nam po na tu abala po niti nga sumahimbaw mantad Sabah VFM.
1: Kakal ko po, makinangaw abal itpagun.
0: Nuvo Project Kapanadan, sunsuzon concrete vago it kampung kaong om kampung malangkap kota bulud na pongoh na pimpono om kabasa gunon na tuhun kampung dino. Minabos imontili katundan, pamunan, pangindapuan om pansakazan, Datu Iwan Benedict, kaumatan infrastruktur, kigatang kuangabid, vang panamtaw titik tahulizong linggit diho na dadi hugo koiso idsuang papapanaw ababasan socio-economy. Kotamuhuzan tinimungan tuhun om pionitan tikid tadaw tinimungan tinaw.
2: Dan ini akan menjadi pembeli ubah seperti mana saya katakan tadi, ya, bukan hanya bagi aktiviti harian penduduk di mukim ini tetapi juga khususnya aktiviti pertanian dan aktiviti pelancongan di kedua-dua.
0: Minabos i Datu Iwan i panogi kumaduva vazon mantili di kapas minoy tambuhoy kapapanay duduva project i Kota Bulud. Susuzon kampung kaong paompus atus mita na pongo di paghuy vuhan ko sizam miyampay sa kaday kuang hobi o pa namapat titik tohu lizong linggit. Namot susuzon kampung melangkap ko paompus si mongopod mita papangkub sa kaday kuang hobi sizam lizong linggit om na pongo di ontok vuhan ko bahu nakatahib. Duduvo project maza sa kaday kumuntilian ko buon kampung om wilayah. Namot iyo duminot nagi Datu Iwan isinapon nagi adun kadamayan idlahan kaong paumpus tahu kilometer om lahan malangkap kebayaw. Nakosuang duduvo lahan nakumoy idnuzudan kapagu do papanaon do taon tiso maza budget mantad kapalintan pogun Sabah. Tumano di Datu Iwan atag papainsabat ning kakotan duduvo lahan diyo na todo mantad kapakyonwan om komih do tinimungan tuhun suway ko na dadi sa mogisan mantad pamalanan kapaguhu katundan kadamayan. Pipio po bago project talunalun kitukwan tagazo maso papanaon itinasyonan dun kadamayan kampay na lahan sayap, lahan tangkurus, lahan podos, lahan kinasaraban, miyampay lahan tiyong kamburaon. Mamadimpot o jetama sendirian berhad tahutan si Zamut Marin da otimung maza ababazan mambakas in sibo vaig ipapanaon da ontok kapadam himogisom kapadam bahubuhan ko si Zamliti. Ababazan ni kopian da tadaw Malaysia diho papanaon id posehi sempurna empulo mabul. Miampai pisakonungan da tinimungan kotamuhuzan sempurna tinimungan tutumohop Malaysia om tinimungan menonoguvang tangabah sempurna miampai apadam himo tutumohop taomod. Gisambay no sa ginumu isa titik onam-onam tan si Zamut Marin no natimong. Pinapayo i Awang Ahmad Zaki isinapunogi i Mobi no Jitama. Toto tapot o tinimungan daw no papahabos apunam nuvotan si Zamut Marin no tikintown in Sibo Ababazan kinesanan po sa i sosyal om kapaguhudan kalaja di no. Mantad kinatimpunan di taon nuvong ay buduvong apunam apat tahong upadam onam tan si Zamut na timong itisan kovaygan Sabah maza ababazan dino. Pahingit nagi no jetama o duvo ga iswang Malaysia Book of Records iti na po nga heaviest marine debris underwater clean up in a day. Miyampay duvo ngay bu atustung upadam iso kilogram si Zamut Marin na timong heaviest plastic waste underwater clean up in a day. Miyampay na kupanimong sa ibu himang atustung upadam bahu kilogram si Zamut Marin. Opoy, PDRM pinampang papagyot pisakonungan maza menongkimo miyapay tinumungan tuhun idababasan kapulisan community id tagal tinopikon pinampang. Kitunuvan o babasan iti do papaimbuhay kinesyonon pasahi di omohig om otonong. Poompus po nagya babasan iti nakahanjul duvo ababasan na napong pibasan om kopihangan tayhan. Nakapanaw iti iduvo vaza papagampit ahal kumahigan kapang ipapan kahasan katanangan tuhun om kabahingkangan timpu baino i otoguvang do tinimungan tuhun. Nakano nagi ko si Batani mobi tinimungan tuhun pinapombus kapayhan om komi montok manakaday tinimungan pulis mamalan ko pangintangan namot mangipop kahasan miyampay kivaza. Namot diho pakiyanwa nagi tinimungan tuhun do tutulus papasagu kapayhan kakamay onunopo ahal i awawasi o kita diho. Ababazan ko polisan community diho pinapanaw miyampay pisakondungan nabuan nga vi kampung mohingon kabuon om kumahigan kampung miyampay hahansanon tinimungan tuhun posayhi pinampang. In pampusan kinongo zupavago iti tuhu da abal at agpapahab kaunta mapanaw budi diesel in Sabah, Sarawak. Kapamulisan ko sinan kumapunam tu kompanyam pamunan pagazaman manok in Thailand. In kakanit yabal mantad Sabah VFM nuhud di Sharon Raymond mantad bogisan berita ehwal semasa pinadahin di Ellis Marius Noit Bos kadasan. Tabi Malaysia Madani Kopi Vosian. Ongo bagdi zu abal doid pogun na jam konam tong pan minit no subab.

Tabinay ko nga vi, kivad iti duvo kapayhan song hamin inambit dagay. Kapag una po nga naambit dagay iti kapayhan mantadi Fidelis si Pangkoy na mantadi kampung Tomoy inabong Pinampang. Papayhod minidupagun i Teresa Gumpodo di jam ko opod tahong opodam duvo minit dong sadap di konyab tadaw kaapat. Kapadam tu buhan iti kasizam dadaya it kampung Tomoy inabong Pinampang. Mantad na daw ka iadan iti manuli da papayho paganakan si Pangkoy, paganakan Alex Clement Dominic dahid nambono po daw pointindoy om Ilidia Lazarus id France om Santab Tapinay walis om kinovangan naging ngavi dahid sadu tayko id samok. Aw pininayhan sangyan hosokon o tinan di tangatiyagak Teresa Gumpodo tu mandad po do kay katandiho pinayho.

Maida tahinasan suku Tokvago, oiti kapayhan suang hamin, kapangunapuangan namit dagay, mantadi Fidelis si Pangkoy, da mantadi kampung Tomoy, Inabong, Pinampang. Papayho adam ni Dupogun, i Teresa Gumpodo, di jam ko pod tahong padam duvo, minit dong sadap di Konyab, tadao kaapat, ko padam tuvuhan iti kasizam, da daya it kampung Tomoy, Inabong, Pinampang. Mantan do kay daniti manuli na papayho paganakan si Pangkoy, paganakan Alex Clement Dominic, dahil na monopo.

Samok. Apadinayhan sang yanasokon o tinan di tongotiyagak Teresa Gumpodo tu mandad podo kay katan diho Santo Pinayho.

Iti kapayhan suang hamin do kumaduwa na po nga naambit na gay mantadi Ribika Joseph da mantad kampung mo kinarut papar. Papayho do nirupagun i Angelo Moiji di jam koopod himo kapadam tahu minit do nga sadap di konyab tadaw kaapat kapadam tu buhan di tikasizam dadahyo idhamin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantan na kaya daniti manudi da papayho di Mizia Roman dahil id kampung Balalait Papar, Erika Vianti Krolin id Australia, Hasan Mudin id Kota Bulud, om Tapinay kinovangan om Walis Nagingawi dahil sadu tayko id Samok. Apadinayhan sangyan hosokon atinan di Tongatiagak Angelo Moiji tu mandad po da kay katan diha Santog Pinayho. May datahinasan suguta ko wagu. Kapayhan suang hamin kumaduwa na paliti nga namin nagay mantadi Ribika Joseph na mantadi kampung Mok Kinarut Papar. Papayho da mnidupogun i Angelo Moiji di jam koopod himang padam tahu minit dong sedap di konyab kapadam tuwan iti kasizam tadaw kapat dadahe idhamin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad na doke daniti manudi na papayho di Mizia Roman id kampung Balalait Papar, Erika Vianti Krolin id Australia, Hasan Mudin id Kota Belud, om Santab Tapinay Walis om kinovangan naging awi day sadu tayko id Samok. Tu apa dinayan sangyan hosokon atinan di Angelo Moiji tu mandad po dokay katan di Hosontob Pinoyo. Ingkakan iti duwo kapayhan do suang hamin.

tapi naik kong api it pason ko iya dan mantada guided ko sa himbahan bos kadazan montok diti duwa paganakan i nakataguvang da timpu ko iya dan siono mantada gay patatapon pabakason ginavo managuvang da itimpu ko iya dan diti siono.

Naikot bina si Oswaw tamay mo tabi na ikong abi. Dahil nombo ko na po yung timpo diti. Sunong ima da mois po. Is dati it kinaysa nandiyan so. Tamay mo manang katawan. Ano na po ko zuvo da it kapasizan da inkana. Kiva magadaw, kiva umasam, kiva nagida matangus. Na ano iso von tako tabi na ikong abi. Kapasizan tako diti. Ato ko na ihan sangyan. Da ho von da minamangon. Yeah. Kumusta ba ito ko? Nadadamot din o, kano tumunda? May da insanta daw, kapiso mo ito ko, day pamagunan sa paping, yan pa ay da atandak alamay kamay di. Mozo da kaposizan ito ko, day namot na po, day pamagunan dito. Oh, dyan eh. Jam ko 2 minutes na mo sumabit pagunta ko. Oh, tada ba ino, tabinay, muntok di katatanod, magkinaw ko sa imbahan boss ka naman, pintanto na ko sa pintong da, no, na magkinaw, hozo, sang kato. Jam ko tutang pod minute iti, no, hood ko na hozo, ika, nangan di zo, tumazan, so da, ah, nangan ko nga bido, so, nga bidi, hozo, ha, hay, insan sa minggu, naongo, dahit ka sa imbahan boss ka naman. Kapipos yan, tabi na manod tanod magkinangaw with WhatsApp ni team. Ika di Alicia Lilim, Joseph Patilu, Helen Yong, Richard Binginos, Lucia Tati, si Koyok Men, Florence Boyjol, Florita Kinajil, Wilbur Jonas, Minya Gansing, tinangabi, paingangaw maza na mitihambus na WhatsApp. Nagitiya TikTok, pain tonda na tamay mo. I tapi na yung abid iti mga di Shane Jasper i Helen yung nga iti nagi mituvong otaman DJ Denba kota huwadan kumada minamangon i Amy nagi agumo iti tapi na dadi may daaw amanan pati amusan ko miampay the hozo kapaghu itin po na jam kotu hima minute diti sunduvan tanak kadazan di Hayden Hansanon Swimin hozo di Sinol Palanius tek i Clara Paul Manjakon i oitan tabi pintutunan nga kinoto ko po hay hozo di Bolis Jamilo i sai di ga au opus da savo kan yo ngan hozo di sidoriti savo opusan ko.

Ansan na his ginawa ko ng nga binuhozo pihi do do ko sabab diti ito pinay day nambo ko na po. Pipiyo ta pinay pinapahiyo da umasam na kinaisanan di ho sandi kiba naging papahiyo da mituvong ka. Bah, taimon ta ko na po iti na namot kya ta pinay. Aw, miha bosan mo, samonu magadaw, mabos ta ko na magadaw na po. Agumu siyavok, mabos ta ko na ohisun da siyavok. Niyang pay kiba siyavok. Oh, daddy, naikot na timpo na umasam. Pangimbasan bago na umasam na po kya. Mga pengko po, tumanod ako Zuvan Tavan, datanaw bayno, tanaw kahimo, ako po ng mahumurahan ni Tika Sizam. Min susuvab, tika dongo suvab, min sasadap, dongo sadap umasam, ay pipya kinay sanong. Yan pa'y gontap hinasu, duvong po ng duvo, darja Celsius tasibo, takabas na ngo po, darja Celsius. Kagumuan, umasam ka, na kapayhan, iti mantado, tiya kapayhan, met Malaysia. Dadi, yan no, taguvangon ako na po. Kada na po dada ay daman, umasam mo, manigag hizod kani, tabi na eh. Dahil yan no, pentone da, tamay mo. Jam ko to pa naman si Zam Minit, aw na hayad ko ako ko do, hozo, ngabi na song kataw na tino, patiamusan ko, miyan pa'y hozo niti. Heri Nianti, ami Betsy Michael, mandat sisimbah.

Tapi naik kong avi tiba ada nantakan tanak guminusu di kesedap. Na awi ko pa COVID do ioy tan do tsunami. Do kuma in pagunta ko Malaysia. Itin pa nga kopayhan mantan kopisan meteorology Malaysia do nantakan tanak guminusu id kitukwan teko id do deha id tahu titik tu. Kinaisan nanditi nantakan in Borneo di jam ko opod tahung opod minit dong sedap Borneo kan pa ditim agazoy kumusan niti Sabah am Sarawak tapi nai aw nai han din nombo nga i ay tanda ber magnitude tahu titik tu kaniti nantakan iti di ko sedap di jam ko opod tahung opod minit di ko sedap ko padam tu buhan iti ko sizam Hongkod teko kinaisanan da nantakan iti daya id 6.6 kaibutan atus apadam bahaw titik tahu kahisaun da pagun teko id Borneo iti miampai inahom tahu nga atus sisam apadam duvo kilometer bahaw apadam bahaw kilometer da id kaibutan da mantad sandakan Sabah. Tadi kepayahan iti aiso do kantakan bigada tsunami kuma de Malaysia deko id Borneo. Tadi iti tapi naik kongawi kivai koso do kivai kantakan tanda gumuzo dai pogun toko. Tadi iti iso nagi kozuzuvo di semua nu kondo nok teko kondo si kamay di pinapahiyo opisan meteorology do ano iti ay so kantakan na tsunami Amazon kada kosi

natimpunan hozo hahay mantadi samunting unga nombol lahan. Bah pati musan kuna di wagu semusut iti tahu hozo terbenai ku ngawi iman tadi Peter Jimmy mambam ginawa ku daiho sutanan hozo di piloling hangat ku di ina kumu makiuni hozo di ti tahu vina po na intim pun iti mo man tadi minis kamijan ipanaw zinan mamagun. Kinangot ako, tapinay.

na tabi na ikong ngabi na ngaw di su tahu hazaw minisusut di nga kakalpo mo hazaw ngabi na o ngaw di su hazaw sangkotong na sumusut di namay na jam ko tu apat nga padam apat minit na nga suvabid pagunta ko kopi mo siya ni diaw Celestina Sikawit Isibius Ijemri Angku Suhaimi Suman Dinky Alunting, Eli Stanley, Petrus D, Apuk Ginun, Bapak Ardin, Rindo. Masa da TikTok i opulokis kaza da dongo subabliti. May dia zu tadasa like om share ka may di. Padimpota toko gisam da piano pag ginumu ka may di. Jadi ogumu na di Ongo diti hozo sangkoton ikohis kapiza hozo hahain kani Suhaimi Suman kotodan Suhaimi okiba nagi di papato teko mazado i da TikTok diti maki ho do ho go dagata do tadao bay do bah bah kinaman ko po do ay kon ka kinaman pintanto ko musko Tino kaya tabi na ay bah iti hazo sumusut nohian buhita nata i opiang ngaw dia su atu nisan to mod bay no may pahit ako din no ni magical mi Olesius Kamijan

Iti no hozo sangkotoon tanda do kinatimpunan nagi do kosahimbaan bos kadazan ditinui ino kapaguhu no hozo. Yang pai do huhumozo ngavi do sangkotoon do tonan na di do bay no. Vokon di no rikokogumuan na di do ay no no di doid pamagunan diti. Matahodan toko kumadi ho iminaguhu do pinapobu diti hozo kadazan. Iti ao oiton, tunizon, hozuk hozo, do hozo songkoton. O gumukomi na tayo mo diti na ikot binasi ka kahahangan o kivadakan naman posandi kako may do teko kongo sangyan kongo na hozo songkoton diti. Patahodan to binay. Sanguhon iti ano iti, mangunguni tunizon da biulah to binay ko. Huminazo da hozo sinupu daw sondi o minamuan po nagi da iso tinimungan humazo sangkoton da minay pangutip hozo da Radio Sabah kaditinui taon himo nga padan samok-samok taon nom nga padan i Moiji Gaduh kinot ako hozo di sido o doy luo ginavo.

Tabuk Panandai Zinan di Felicia Bijium. Tapi ko ngavi iti noh tanda the hozo songkoton kau ni teko ongo dia zu tu ni zan biola ukulele gitar tomon kakas kamay di carakas banggo agumu pasubay.